Pekapau e whakawai wai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Penau lotu. Monau kumi ki hoku fofonga. Penau tafoki me honau ngai halakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Pea te ufua more more e na wanga hala. Pea te ufua mo ui a honau whanua. Eo tua. Toi whakake ake. Hokaka.

Kapau e whakawai wai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau tafoki mehonau ngai halakoni. Te he. Te utok whanongo mehilangi. Pea te ufua more more e nga wangahala. Pea te ufua mo ui e honau whanua. Eo dua. Toi fukake ake. Hokaka.